Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

ogw'okusigala, ogw'okusigala, ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka, oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za wiikendi, Sande, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba, sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki nizo kuweerawo n'ogamba ho Katonda yaba yagala osigalewo, osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Naa mumbuliza akulinanye, gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza ono, kankwateko ne kusa, ayi kato olabirira agabbi, anti agabbi agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe. Bw'oba nazo sinza Katonda wemmeme. Otunuli olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiga osiba otunula. Ane embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olwasuza omaga amaga. Okimanyi nti bw'oba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy' 12-13 obeera bulungi nnyo n'okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo otambula ogamba ye maama ono anzijirako, bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki, but you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku bbiri nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebo tekuluma. Oba mulya mulye, nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene, naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano, gwe bakuwa obukadde 5 gw'oggyeko obutaano gwo. Oyoga Mukama Katonda bannange, zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Kayimira ku bigere bye. Bwe munaasigala bwe munaanywerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibaza.